0: Chabil ityakak na le inaksa halang halang chinahe.
1: Ushakre likishkul sa lichabil chot, renak tao ching chinum takhenak.